0: that's the faith that which was once delivered unto the saints. May gabi may pagpaminaw niyo mga higala kay sunan nga nagpaminaw nagsunod sa itong programa. Welcome to our program, What the Bible Says. This is Brother Jairo.
1: Jesus said, upon this rock I will build my church.
0: One and a half hour of doctrinal discussion, Bible school and Bible class on air and online. May gabi may pagpaminaw niyo dan tanan labi na kung mga nakatunin dahil sa mga radio by tuning in 106.9 FM there sa The Anchor Radio. Greetings as always, labi na sa mga listeners sa Lagyo nga rapit, mga Habog nga rapit at unabdan sa Bagsibia sa kahanginan. Unahon na itong pagtimbaya, mga areas diri sa Visayas, although it has a western side, Negros. Yes, abot na mga rapita. Labi na sa mga, again, Habog nga rapit at unabdan sa Pagsibia sa kahanginan diha sa Negros area. Especially diha sa Canlaon at ay mga listeners diha. Hatag sa ilang feedback sa pagpaminaw, mayang gabi. And to some other area diha sa Negros. Listen pa man to Southside area, that's Magete City, loud and clear, that's 106.9. May gabi, may pagpaminaw niyo dan tanan.

nakapenetrate sa mga area di sa Negros. That's because the whole part of Southern Cebu Province, areas that are facing here sa Bohol, loud and clear tara sa 169. Even sa mga bukid nga bahin ganit di sa Cebu City, abot tara yung mga napita. Nga pa south side na din na siya. Mga naabta na to di sa pagsibil sa kahanginan di sa Talisay, Karkar, Naga, di sa San Fernando, na tayo maganhatag sa ilang feedback sa pagpamino na, may gabi niyo dantanaan, Argao, Galkoy, mga atbang nga dapit di sa Uslubog, Sidalaget, happy listening, to far south na rin na Santander, may gabi niyo dantanaan. And northern side sa Mindanao, abot sa tarang mga napita, Nisami, Subukinon area, happy listening. Gabi niyo dan tanan. And eastern side of Visayas, summer late. Maayong gabi sa ninyo dan tanan. And our neighboring islands, Camiguin, Siquijor, Balikasag ug Pamilakan. And pagpaminaw. Because then again we are broadcasting here live in the island of Panglao in the municipality of Dawis. Happy listening mga listeners outside sa probinsya sa Bohol. And of course, mga listeners nato dire sa hinigog mga probinsya sa Bohol. Kabuta diha si Lar, si Rebulones, Carmen, Dano Sagbayan, Sindrong Kalungsuran na ito napatan sa Sibia sa kahanginan. Maying gabi, may pagpaminaw ninyo rehang tanan. Labi na gyud southern side municipalities, lanog og tinawta. Especially sa mga listeners sa syudad sa Tagbilaran. Nga sa mga distrito, barangay ng Paminaw. Maying gabi may pagpaminaw niyo rang tanan. And to all other mga neighboring towns sa Tagbilaran City, happy listening. And also sa mga silingan nato diri na managsibiya live sa compound sa Bible Baptist Church Zone 1 Tutulan, Dawis. Mga surrounding areas diri sa Purok 1 Tutulan, may pagpaminaw. Mga silingan sa nato nga barangay diri sa Dawis. Diha sa poblasyon, may akabak Mariveles, Tinago, Dao, Dawis, Biking ug Katarman, diha sa Isidro, diri nga side Sungkulan, Tabalong, Bingag, and some of mga areas diha sa lungsod sa Panglao nga nagpaminaw. O para ninyo kung mga nadaas yung mga radyo na katunin diri sa 106.9 FM, diri sa The Anchor Radio, your best choice of sound Christian music. Welcome to the program, What the Bible Says. And then of course, mga listeners, kamong mga nanalas yung mga radyo, we can also be heard via our official website. Okay? You can always listen diha sa ato ang official website. Bisan asan dapit sa kalibutan, as long as you have internet connection, okay? We can be heard via our official website. That's baptistbohol.org. Alright? So, in fact, natin mga regular listeners that are listening in our website all over the world. Local and international listeners. So to you there in our website listening, good morning, good noon, and good evening. Here it's 13 minutes already after 7 o'clock in the evening, August 20, 2026, Thursday. Alright, so happy listening you there in our website, mga listeners, that's out on our website. And as always, you can download freely our available lesson materials that's good for handling Bible studies. For new believers or newly baptized believers, kana siyang lesson series, Your New Life in Christ, mga basic na and fundamentals of faith and practice nga kinahanglan itudlo to the next generations of believers. Okay? That's always available, downloadable for free diha sa ato ang website. And also, sa ato ang mga social media accounts, laban na diri sa Facebook pages, our official Facebook page diri sa Anchor 1069, that's yes, Anchor 106.9 FM. Alright? Oh, diha tanang gipang butang matag live service. Diha tanang gipang butang matag mga na-live programs nato diri sa ato ang 106.9 sa stasyonan sa radio. Okay? So you can be updated sa ato mga live program diri. Alright? And encouraging everybody as well to please like our Facebook page diri sa Bible Baptist Church Zone 1 Tutulan, Dawis. That's Bible Baptist Bohol. Alright, diha tanang gipangbutang matag live services diri. Gikan ra siya the very first day of the week services, morning till evening nga mga services, midweek service, that's Wednesday, sa hapon magsugod, and every last Friday of the month, that's our general Friday prayer meeting diri sa Bible Baptist Church. Alright, so that's our schedule here all throughout the week. And also, some of the updates sa matag ministries nga gitugot sa Ginoo under this church, na natanan diha gipangbutang.
right? And if you want to text us, there is Anchor 1069. Save this. This is our official text line. Bisan asang programmatic skill ni siya, ha? 0929-571-3692. Especially during a program, so what the Bible says, because I do really entertain live questions. If you have something to clarify sa itong discussion, or if you have something to ask outside sa itong discussion, hataga na ito naghigayon sa itong maghisgot dili ato ang programa. Okay? And greetings and songs request. Yes, mag-grant kong mga songs request as long as available to itong playlist. Ipang-play na ito na tanan right after our program. Alright? Good, godly sound, Christian music. Okay, pabuta lang sana siya ninyo. Greetings, mention kin sa inyong mga kakaubanan diha. Asa manong paminaw, kaya itong i-greet diri on air and on line. Okay, so once again, maayong gabi. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw ninyo tanan diha. Mga higala kay igsunan nga nagpaminaw, nagsunod itong programa. As we continue our studies, we're having a series of studies, Mahitungod, that's the whole of our subject, the doctrine of God, or the teaching of God, or theology nga subject ba, theology proper. Okay? So, this is a series of studies, nga pipila na ito ang mga nahisgutan diri, and now we are having a discussion sa topic, under sa itong subject, nata sa itong topic, ang faithfulness sa Ginoo, ang pagkamatinumanon sa Ginoo, ang pagka-faithful sa Ginoo. Okay? So, mo na ito ang anam-anam maghisgot karon. Alright? So, hoping, again, every time nga nata dito itong program, you are always ready with your King James Bible with you, notes, ballpen, as we continue ha, our studies, Mahitungod sa Ginoo. So, again, basically, we are acquainting ourselves ngadto sa Ginoo who created all things, visible and invisible. Kay God doesn't need knowing man because He knows all things. That's eternally. Wala pa na nga hitabo ang mga butang. Wala pa na exist ang mga butang. He knows it already. Okay? So God doesn't need knowing because He knows all things. So, on the other hand, kita, we as a finite being, limited being, we will be acquainting ourselves. Mama na ito ang main text good as a Job. Okay? Kinsa ug unsa ang Ginoo, giunsa niya pagpaila ang iyang kaugalingon diha sa iyang pulong. Okay? So, hoping ha, ready ta every time nga natadres itong program. Okay, alright. So, before tamo proceed sa itong discussion, basahon sa nato ni mga nanulod sa itong text line. Yes, if there be any nga musulod sa itong text line. And sa itong mga nag-comment diri sa Facebook page, sa mga itong comment box section, basahon sa nato ni tanan. First in line here, Rodrigo Amasa. Good PM, Pastor. Uy. Our pastor here sa Bible Baptist Church is Pastor James Famador, all right? So we are under the leadership, the pastorate of Pastor James Famador. Okay? There is a Bible Baptist Church Zone 1 to Tolandayos. But anyway, maing gabi inyo diha, maing gabi to Rodrigo V. Amasa, okay? Ang viewers diha sa ato ang Facebook Live. And Pastor Alfred, maing gabi naman diha, Pastor. Pastor Alfred Barcinilla, and to Ma'am Grace also, and to the church diha sa Rosario Cortez. Amen. Good evening, Brajay. Kusog kayo. Ari sa church. Samtang nagtrabaho, ari sa church. Uy, maing gabi ninyo na, Pastor. Ninduta na ba nang magtrabaho? Nya, gabi niya na yung mga, kuan? Kapi-kapi. Maing gabi sa itong mga kaigsuunan diha, no? Sa Rosario Bible Baptist Church. Bible Baptist ba ninyo na, Pastor? Rosario Cortez. Under the leadership also ni Pastor Alfred Barcinilla. Together with this wife, Ma'am Grace, maing gabiin niyo datanan sa tanan pong mga nagtrabaho. Praying sa radio station o sa broadcast ni Murajay. Salamat

10 ba to? This subject alone. Although di man po tayo noon maka naka straight og live broadcast, but studyhan atong katunon ang Diyos nga nagmugna aning tanan, ang sinugdanan aning tanan, ug ang katapusan aning tanan. All right. So arita, ang pagkamatinumanon sa Ginoo nya, o kung makahumanta, adto tas kaalam sa Ginoo na sad. Pipila na lang ni mga 2, 4, 6, 8 less than 10 na lang ani nga kuan mga topics sa to. Pero sige lang, anamaya po na to ni padayon sa pagka-text economy chapter 7 verse naninggi niya kung magisgot faithful na, or kung magisgot nga ang Ginoo faith, mao ni ang pina isa sa katas og comforting divine attribute sa Ginoo. Unsa ganito nang attributes na ay gitawag og ning exclusive nga attribute sa Ginoo, na po iyang gipa-impart tong communicable og incommunicable. Kung moingon tag incommunicable nga attribute sa Ginoo, mao ni nga mga attribute sa Ginoo nga exclusive, siya lang yun ang naaani nga maka-practice. Just like ang pagka-eternal, wa man gilain nga eternal, Ginoo ra man gyud. So mao na ang isa ka example sa incommunicable attributes. Ang communicable attributes, mao ni nga mga klase nga attributes nga iyahang gi-impart natong mga katawhan, just like for example love. Isa man na sa attributes gyud sa Ginoo nga kanang gugma, gipahulaman or gi-impart niya nato, so maka-exercise sa tag-love. Pero dili absolute ang ato ang love, kay sa dihang nahagba ang tao sa iyang pagpakasala, nahimo mang hagba tanan ang ato ang pagkatao. Mao nang gitawag tag depraved. Tanan natong pagkakita, ang ato ang mind, ang ato ang will, ang ato ang emotion, ang ato ang spiritual, hagba tanan. Mao nang some of these mga communicable attributes, yes, maka-exercise ta, but not absolute. Alright? Na ay defect, na ay kulang. Okay? Only God can exercise, can practice nga maong mga attributes nga perfect, putli, walay lama, ug dili ma-question bitaw ang motive. Kana pure, kay siya man ang tinubnan ana. But anyway, again, kung maghisgot tag faithfulness sa Ginoo, isa ni sa pinakatamis o pinaka-comforting nga divine attribute sa Ginoo. Okay? Yan, hisgot na taani nga naay ang Ginoo faithful God. Una sa tanan gyud na, anya also God is faithful to himself. Kay wala man siya greater than himself nga ihang sa aran, so he promised to himself. That is why kung ang Ginoo faithful, wala siya nag-faithful tungod sa kay sibinsang tao, kinsang tao nga iyang gisaran. No, he is faithful to his promise, because first and foremost, he promised it to himself. And that is why God is faithful to himself. All right? And then also God is faithful to his son. When the Lord Jesus Christ, there were certain promises made to Jesus Christ nga kung maghisgot tag types and anti-types, Jesus Christ was a spiritual David. All right? Nga iyang gi-perform ang iyang duty isip usa ka mediator. Kung moingon tag mediator, there's a covenant. Okay? Nga nahimong tigpataliwala si Jesus Kristo. Ug iyahan ang gi-fulfill. That is why God is faithful to his son. We've read that in Isaiah chapter 53. All right? And then also we've had katong ang iyang kamatayon, ang kamatayon ni Jesus Kristo, because again, God is faithful to his son, di ba? Now, the death of his son is no experiment. It's not experiment, kay kung mayon tag experiment, murabitaw dili sigurado unsay resulta.
mo man ay word gang experiment yun, nag-eksperimento ta diya sa laboratory kay nag-study ta unsay outcome ani nga mga unsay output aning mga butang atong gipang studyhan. So wala pa nay certain nga result yun. No, dili ingon ana ang death. It's not like that ang death ni Jesus Christ. It's not an experiment. All right? Nisgot ana ha. And then also nihisgot sad ta unsay ground sa ato ang security? Unsay pundasyon, unsay patukuranan, unsay ground good. Dis ata naggunit nganong ligon ang ato ang security when it comes to God's promises. Kaya na kagang pagtuo kay dito makuha ang maungsaad kung dili pinaagi sa pagtuo, gihisgutan na sa Roma. Solid nganong ligon katag kuptanan nga og pundasya sa ato ang pagsali sa Ginoo sa iyang mga saad ngano kay mo lagi na una sa tanan ang Ginoo matino manon sa iyang saad diha gyud ta pinakalig-on kay ang Ginoo di gyud mapakyas sa iyang mani atong dapat man. That's the ground of our security, God's faithfulness to his promises. Okay, it will never ever fail. Alright? So, manay mga pipila ka mga gipanghisgutan na to, ha? That was Monday. Okay? Kay nag-replita Tuesday and then karon live ni, ha? Sa mga tanang nagpaminaw. Live ko nag-yaw-yaw karon. Dire sa to ang stasyonan sa 106.9. Dire sa Anchor Radio. Okay, as we proceed, sakto pa kayo. We have 1 hour left. Sa ato ang discussion, I think we can have another topic. Kay enough ra kayo atong time sa paghuman aning ato ang topic nga ginahisgutan karon ang pagkamantinumanon or the faithfulness of God. Okay, so it dili lang nakahisguta. Yes, nakahisguta unsay ground, unsay pasukurana, unsay sukda, unsay patukuranan, yes, ground. Saan na pagbisaya ninyo ng ground? Nga nung ligon kay tanandapita, tungod na sa pagkamatinumanon sa Ginoo sa iyong mga saad. And then also, God is faithful sa iyahang mga balaan. God is faithful to His saints. Okay? Domino effect naman eh. Kay ang Ginoo, di ba, una sa tanan, matinud-anon, dili matinud-anon, matinumanon, lahi man ang matinud-anon o matinumanon. Ang matinud-anon, truthful. Ang matinumanon, faithful. Ato gino siyang i-differentiate. Let's distinguish that mga words kay mamis kuantana, bitaw, malahi na to og meaning, bitaw. Just like the word church good. Ug daghan nato karon nga abig yun nato nga ang English sa church simbahan. Dili. Dili. Church kay tiguman ang church. Ang simbahan, ang building. Ang tigumanan, mo'y simbahan. Daghan kay natong kuan gyud ana. Dapita, murag malitok ra bitaw nato kay naandan bitaw ta. Nya murag ipakawala lay gipalabay las tungod na hon nato. So ato nang bantayan ha kay we are uttering words, we are uttering doctrines, we are teaching to mga nagsunod nga mga generations of believers ba yaw niya maandan sad sila nga ang church simbahan dili murtaan nag sud ana kay mo na ang church dagkot dili oy tarungo na to na. Okay, so God is faithful to his saints, ang Dios matinumanon sad sa iyang mga balaan. Okay, onya ni saad manggod ang Ginoo. Ang Ginoo na sa saad para sa mga helpless, mga nagbangutan, naghilak, mga purdoy, uyamot. Ato bitaw sa len David. Katong gigukod na siya ni Saul kay lagot si Saul kay
Anong ang inyo hanggi kanta? Ako

1,000 ra man akong gipatay. David, 10,000 man. Ni akong moingon kag biblical numerics kanang 10,000, murag daghan gyud kay na. It's not just actual counting at 10,000 gyud. Ate Levi, may gabi ni mo na ako, Yanik. Good evening, Sir Jay, watching here sa... Uy! Ah, naamos Mindanao, ate. Layuan ninyo, no? So, ay daw, tune in diya sa asa mo nagpaminaw, naamos Mindanao. Abot ba ta diha? Or kasagaran po, maabda na to. O mga kanilang lang yung mga bukid ng bahin diya sa Mindanao, no? But, be safe, be safe. Naaman din mo sa Mindanao, ate. Be safe ninyo diha. Okay. Gukod na silang David ni Saul, pangita na. Nya tanang mga nagsunod ni David katong mga utangan, mga purdoy, mga stress, tanang mga problematic na ang David nagsunod. Okay? Mga helpless ba? Mga daghag gihambin sa kinabuhi. To ang David ni sunod, labaw po si David kay problemado kay siyang soul, ngano man nga nagtarong man taong kong pangalagad aning hari, ngano man gingani man ko niya. Stress na si David ato. Okay? Now, God made a promise to this, to us, poor, helpless, mourning, mga no chance na gununta, believers in Christ, ug iyahan ang tumanon. Every promise nga iyahang gisaad, bisan kinsa na iyahang gisaaran kay hinumdumi, higala kay igsunan nga nagpaminaw karon, ang saad sa Ginoo lagi, wa nag-agad kung kinsa ang iyahang gisultian sa saad. Ang saad sa Ginoo nag-agad kinsa ang nagsaad, nga ang Ginoo nga di mausabon, diha ligon lagi ang ato ang mga pagsalig sa Ginoo. Labi na gid lagi sa kaluwasan, maning kaning mga tao nga di gid kadawat nga ang kaluwasan di na mawagtang pa, mao lagi gina. Kay una sa tanan, wa man sila iwagtang, iwa man sila kaluwasan. Maning di gid na sila di kasabot. Nganong ang kaluwasan, kay ang kaluwasan saad man, nganong ang kaluwasan sulid o di gid, di na gina mabakwi pa o matuman gina nga saad, kay ang basihanan, dili ang gisaaran, ang nagsaad nga di mausab. Okay? Buot pasabot, nga ang Ginoo tinuod sa iyahang mga saad, di siya mapakyas ana. Alright? O, mana, nga ang Ginoo matinumanon ngadto sa iyahang mga katauan, sa iyahang balaan. Okay? And also, sa preservation, yes, kahibalo ta nga ang saad sa Ginoo sa pag-preserve na gina sa iyahang pulong. Okay? Not just iyahang inspired, but iyahang gi-preserve. But take note nga ang Ginoo ni saad sad og faithful sa iyang saad nga i-person ang ula kung ingon ana nga nung ingon man sa tong huna-huna ayon this bitaw nga studying the word of God dili ta mo create og questions kay naatay mga seemingly morbitag contradictory or wala gyud na sabtan nato. No, the problem is not the word of God, the problem is us. Okay? Kung naatay murag wala na sabtan sa pulong sa Ginoo, that means we have to dig deeper, we have to study more nganong ingon ana ang giingon sa pulong sa Ginoo. Okay? Oh, napoy uban nga lo nganong gitugot mo to si Ginoo ano nganong sayang man to ingon ana. Lately lang no na mga nahibalaan nato no nga mga members sa lain nga church, mga ministers nga na may katuyuan ang tanan, wa may word nga accident diha sa Bible. Na may katuyuan ang tanan nganong ingon ana gyud.
Pero siguro kita sa atong kaugalingon, sa atong pagkat

tao maka-question ta nga, siya nga, no? Nangalagad na unta. Di kita ka-question sa Ginoo, kay mo, gitugot man sa Ginoo, saan ta man. Ato, pailaom unsay kabubuton sa Ginoo. Submit. Okay? Mo nang unsa may but pasabot aning preservation sa ihang mga katawhan. Salmo kapitulo 37, Salmo ha. Kapitulo 37. Okay. Salmo 37 bersikulo 28. Okay, ningon diri. Kay ang Ginoo nagahigugma sa paghukom ug wala nagasalikway sa iyang mga balaan. Mao ni ha, isa ni sa saad sa Ginoo nga dili niya isalikway ang iyang mga balaan or ningon diri and forsaketh not his saints sa kaman kaliwat sa dautan isa Ginoo ngadto sa katawhan ngad sa balaan. The Lord loves and forsaketh not his saints forever. But the seed of the wicked shall be cut off. And also, kabalutan na, John, kanang dihas, John chapter 10, verse number 27-29. Ningon diha, my sheep hear my voice, and I know them, and they shall follow me, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Okay? Ang mga passage nga ito ang gipangbasa, kanang nadiya sa Psalm chapter 37, verse number 28, o John chapter 10, verse number 27-29, nag-declare na siya nga kung unsay gipreserve, di nagyud na. Unya ang nagpreserve ra bano kay dili tao ang Ginoo. Sumulong tad gyud na. Kay balo man ta. Nga kita sa ato ang pagkatao, kitang mga magtutuo, kitang mga sumusunod sa Ginoo. Kay balo man ta nga kita huyang. Masaypanon. Ambot lang kinsay di masayop sa mga Kristohanon. Ambot lang kinsay mga perfect gyud sa mga pagsunod, bisan kinsa man siguro, masikat ug madili nga mga bisan kali mga even mga great preachers, mga naguna nga mga pastors, mga churches, mga members sa mga churches nga makaingon ta nga grabe kay ni sila ingon ana. Naatay kahuyang uy. Okay? Di ba yan ni ato ang gahom nga makaingon tag ngilngig kaya na siya. Okay, grabe kaya na siya mudagwan. Dili ba yan ato ang nanggahom? Di ba yan ato ang abilidad? Gracia rawi agini sa Ginoo tanan. Nga no, kita, kung kita lang, huyang ta. But you know what? Gitipigan manggud ta sa gahom sa Ginoo. Tiyaw mo na ang nagtipig na to, gahom sa Ginoo. Imagine na unsa na siyang gahuma. Ang tipig ni mo, ang nitipig na to, 1 Peter 1 Pedro, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 5. Imagine na daw, unsang klaseng gahuma ang nagtipig na to. Unsay gingon da sa 1 Pedro. 1 Pedro 1, 5. Uningon. Kinsa gibayan sa gahum sa Diyos, di aw mo na. Pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa katapusang panahon. Imagine na ron ninyo, maunay nagtipig nga gahom ngadto sa imang katawhan, gahom sa Ginoo. Maunay yun sa Biblia ha? Who are kept by the power of God? Okay? Maunay saad sa Ginoo ngadto sa tanang mga magtutuo, kinabuhing walay katapusan. Kana palang daan, no?

Okay? Ang gi-promise everlasting life. Unya, dili na mahinukman pa kanindot ana nga saad. Mga saad ni ato ang gipang hisgutan ha. Kay naman ta naghisgot sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Kung ang Ginoo matinumanon siya, mali ginauna sa tanan ngadto sa iha mga saad kay unsa may atibing akolyador may gabi ini mo diha watching here sa Talibon. Uy, mga tong kaigsuunan sa dano, mga kakaubanan diha sa Talibon. Sila Kuya Roger, tibing sila Brad. diha sa Talibon. Tanaw ni sila, may gabihin nyo dahan tanan. Alright? So, ang saad sa Ginoo, everlasting life. Okay? And shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Kanindot, anak nga saad? Wala manguy basihanan kung maghisgot ag faithfulness sa Ginoo niya. Unsa may faithful sa Ginoo kung wala siya gihimo nga saad? So naa gyud na. Mao ni nga klase nga mga saad. Mao lig na labi na gyud sa kaluwasan ng taon. Ug faithful ang Ginoo ana. Na pa. Gi mga verses na 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 24. And the very God of peace sanctify you wholly. Ay mga tao ba nga? Maupay kulto, maupay nagwali og mga bakak. Maupay mo ingon, maupay nay guts mo ingon nga di ko mo dawat ana kay wa nas Biblia, wa na Gospel. Yung mga tawa na. Unya kung basahan kung naay unsay giyon sa Biblia? Di man lahi utok klaseng mga tawhana. Ningon ang Biblia. Oh. Lahi man na siya nga topic no pero tiaw mo nang ang tao ay kalag, ang ikaw nga lawas ka, ikaw akong kaistorya, ikaw kalag ka, tiaw mo na nalakaw-lakaw sila mga kalag din na sila. Kaya wala lagi kung kalag ang tao. Kay sa dihang inikamatay sa tao, matulog lang na maghuwat sa final judgment. O man yung klaseng mga tawhana nga naglakaw-lakaw diha karon, uban nga mga naglakaw-lakaw karon. Kami diri sa Bible Baptist Church, maglakaw-lakaw man sa mi, pero naglawali ang taon, may kung sige ingon diha sa pulong sa Ginoo. Huwag may laing libro nga gituhan, huwag may laing libro nga gidala. Kaning klaseng mga tawhana, gawa sa Biblia, napagin sila laing libro nga gitudlo. Nga sukwahi na on sa giingon sa pulong sa Ginoo. O man sila mismo, naglibog sa ilang mga pagtulunan. Kay matay ang tao kuno maghuwat na sa walay kalag hukman kay pagabanhawon kay maghuwat sa unya unsa may giingon diha nga human sa kamatayon paghukom kinsa may hukman sa Ginoo human sa kamatayon kung natulog ra din ang tawhana o di naglibog na sila ha kaning klaseng mga tawhana ba nga naas mga kingdom ningon ang Biblia o 1 Thessalonica 5 23 to 24, and the very God of peace sanctify you wholly. So this is the whole composition of man. Okay? Apil ni sa pag-preserve sa Ginoo. The whole composition of man. Sanctify you wholly good. And I pray God, your whole spirit, mo ni ang whole composition sa tao. Your whole spirit and soul and body, distinct yun ning tulo. Di yun ni pwede nga maisa ni mo ng lawas o kalag. Lahi yun na. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. You see? Faithful is He that calleth you, who also will do it. That's what it says in 1 Thessalonians 5, verse 23 and 24. Matinumanon.

siya nga nagtawag nato og iyahan ang buhaton. Unsa iyahang gipangsaad? Kaya bitong pagkaingon nga ni Pablo nga and the very God of peace sanctify you holy, ang katibukan sa tao, laos kalag og espiritu, kanus aman ni siya may tabo. Kay kani di man ta makaingon nga sa dihang nakadawat ta sa pulong sa Ginoo labi na sa kaluwasan, mao na dayon na sang na kuan na dayon tatanan na sanctify na balaan na dayon tatanan. Naa pa ba yata sa tong lawas? Kitang mga magtotoo. Gibutangan pa ba yata patinga ang pagka-term diri sa Biblia kay earnest, mao gyud ni nga kuan? Mao gyud na nga terminology earnest kay kanang earnest manggod. Is basically a down payment kung naa kay paliton nga para dili na mailog sa lain nga ang full payment ana saad. Okay? Ang full payment nato saad. Though we have the earnest of our salvation, the Holy Spirit, but the full payment is the coming of our Lord Jesus Christ. That's what it says. Kanang atong gibasa da sa 1 Thessalonians 5:23-24. Our complete sanctification and deliverance gikan sa sala is made to depend diha sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Kanindot ana. Bisag mo lagi nagbisang kinsa pa ka. Nagtarong kag wala sa imong kristohanong kinabuhi, wa na nagdepende ang saad nimo. Doon ay reward. Diha na kanindot. Kay dili man pud pwede ang tanang mga naningkamot, same og reward sa mga nagpaharuhay lang ang mga kristohanon. O, so diha ta magdaog. Okay? So diha ang completeness sa ato ang sanctification og deliverance gikan sa sala. Gibuhat na siya og nagdepende na siya sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Diyan mo na nga ang mga gipangtawag is not just only justified, they will also be glorified, we will also be glorified. Ngano? Because God is faithful. Okay? God is not going to call ng mga kaning mga makasala with effectual life-giving call and then biyaan sila stranded diha sa highway to glory. Dili oy in town. Walay coffin corner diha sa mga kag, sa mga balaan. Nga biyaan la kay suspend lang kada sa Ginoo. Dili ingon ana oy. Those who have fled, katong mga nidangop ni Ginoo Kristo, isip usa ka refuge. Mambaya po na ipangingon da sa Old Testament, city of refuge. Ato ang dalangpanan ba? Nga sa mga mali, types and anti-types na pod. Nga ang city of refuge kaniadto na igipang assign nga mga city of refuge da Hebron, sa panadihang uban. Gikalat da sa whole nga Israel. Sa under sa usa ka high priest sa usa ka kinabuhi sa usa ka high priest ba nga sa dihang naay usa ka tawo makasala makapatay ug unsa pa na diha para masipti ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nasipyat, mudagan siya pasulod ngadto sa city of refuge nga di siya mahilabtan sa mga maningil sa dugo sa ilahang kaanak ba tungod kay napatay niya nga ana mga isang panghitabuan napatay niya. The Lord Jesus Christ became our city of refuge nga sa bisan kinsa nga mo dangup ngadto kaniya para di mahiagumad ngadto sa dakong kalagot sa Ginoo. Siya pinahimo natong dangpanan. Unya ang basihan ana
saad gihapon. Imo mo tibalaod sa Ginoo. Unsa na siya kalig-on? Baliko na to ha. Nga ang Ginoo matinumanon sa iyang saad og di yud mausab. Mama na itong ginabalik-balik. Anong diha sa Hebrews chapter 6 verse number 18? Nga ang Ginoo dili gyud manggiusabon. Imposible kayo nga ang Dios makapamakak. Mao nang we have ang gingon sa verse, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Mao na yung mga terminology sa Bible, mga God. Hope, ana nganong hope, because it's a promise. Nganong promise for God to be able nga siya faithful. Kay ang pagka-faithful ni sa Ginoo mahimong halo kung walay saad. Okay? Unsa may faithfulan sa Ginoo kung wa siya saad. Alright? So ingon ana na siya. That is why we have hope set before us. We have fled for refuge to lay hold upon. Mga nagingon, Hebrews chapter 6, verse number 18. Huwag imposible kayo nga masipiat ang Ginoo nang dapita. Okay? That's preservation, ha? Yes, gipreserve sa Ginoo, gisaaran sa Ginoo, nga preserve iyang pulong, also iyang mga katawhan. Okay? Maybe physically, na ipangtugot yun ang Ginoo nga makaingon ta nga preserve nga. Ano kang iya naman to? Murag bag maka question ta nga sa pag-preserve sa Ginoo. Pero lahi manggod ang preservation nga giandam sa Ginoo. Mabita ng no matter magkinaunsa diri ang kalibutan na kinatong lawas unsa o maunsa ni diri, ang ato ang kalag safety na. So ayaw kahadlo, mabita ng ingon gyud nga ayaw kahadloki ang bisan kinsa nga mupatay sa inyong lawas pero walay gahom sa pagpatay sa inyong kalag. Kahadloki ang makapatay both sa inyong lawas ug sa inyong kalag ang Ginoo. Okay? So that's preservation sa ad gyapon na. Last. Oh, yes, arita. Last para makaproceed ta sa ato ang next topic. Arita sa discipline. Okay. Kung maghisgot bito tag disiplina no. Magyud ni siya ay angay ibalik karong panahon na. I don't know if you can say it's too late, but kinahanglan kay ni ibalik ning discipline karong panahon na, ambot lang. And you know what? Asa magsugod ng discipline? Naaman diya sa panimalay. Nganong ang mga batan-on karon way disiplina diha sa eskulahan? Nganong ang mga batan-on karon way disiplina diha sa bahuan? Nganong ang mga batan-on karon way disiplina asa silang lugar mabutang sa komunidad? Kay una sa tanan, way disiplina nagsugod dito sa panimalay. Diha gyud sa panimalay dapat unta ang disiplina. Ano na ingon ani na ta karon? Ngano na ni karon? Sige lang, pero last na to nga hisgutan mahitungod sa pagka matinumanon sa Ginoo is kaning discipline. Ngano? Okay. Ang Ginoo matinumanon sa pagdisiplina sa iyahang mga katawhan. Okay? Ingon ani ay maunang ang uban di makasabot kay abi nila nga sa dihang naluwas na pwede na dayon magbuhat bisan unsa na dihang buhato nimo ug maunsa na diha. Okay? In town dili libre ang pagkinabuhing Kristohanon ngano? It may cost you unsa nga importante diha sa imong kinabuhi. Ngano? Kay naay disiplina ang Ginoo. Mao naman ay nahitabo nga sa dihang kita Kristohanon
nasayod sa kaluwasan, nahimutang nabilong sa pamilya sa Ginoo. But as many as receive Him, sa kadaghan nga nidawat ni Jesus Kristo, to them, sa mga nidawat, gave He power to become the sons of God, o gihatagan taggahom, gihatagan tagkatunungod, nga mahimong anak, mga anak sa Ginoo. So, bilong ta sa family of God, kay mga anak na gud ta sa Ginoo. How about katong mga kuan, Brad, mga babae? Give kanang sonship, mga gudana, is authority. It's not just give you the power to become the sons of God. Ang uban ba yan na naglibog, no? Kay sons na lagi daw ko, no? Ay sa, let's make this straight. It's authority. It's sonship authority. Nakita na natin authority. Kay ingon ana baya ang pagsunod sa mga, kay nahimo baya tang co-heirs of Jesus Christ. Ang makapanunod, kato lang mga anak. So ingon ana ang klaseng authority ato ang na-inherit when we accepted the Lord Jesus Christ. Bisag sa mga babae, uy. Pero napoy gitawag diha nga sons and daughters. Pero ang ato ang sonship ba? Nga ang ato ang inheritance nga nadawat, it's just like the sonship. I-explain ni tarong ni Pastor Richard. Naglibog ang uban animan. Nga saan lagi yun daw? Bahala na itong mga babae. Okay. Alright? So, nahimot ang nabilong sa pamilya sa Ginoo. Kaya nga no, na, sa dihang nidawatan ni Jesus Kristo na nasa John 1, Juan 1:12. Diba? Kay kaniad to sa dihang nahimugsot na din kalibutan na nga nung ingunana kadaot ang atong utok, nga nung ingunani ang katilingban kay tungod majority sa katilingban belong sa family sa devil, sa family sa dawa. Juan 8:44, ye are of your father the devil. So there's this two spiritual family. Family of God, family of the devil. Obviously, katong mga nagbuot og mga daotan, aw, most probably, naagyo sa pamilya. Nabilong sa pamilya sa yawa. The last of your father you will do, for he was a murderer, and he abode not in the truth. When he speak it a lie, speak it on his own. Yan na ba? John 8:44, mama na. Okay? But when we've heard the gospel, accepted the Lord Jesus Christ as our personal and only Savior, we have become the sons of God. God given us the authority to become the sons of God. Okay. So, bilong na ta. That's why we can call God our Father. Kung mag-ampo ta, mo nang gitudluan ta ni Jesus Christ nga, kung maampo mo, tawagan ninyo ang Ginoo nga nasa langit ug amahan. Our Father in heaven, that's the pattern of prayer given by the Lord Jesus Christ. Alright? Nahimo na to siyang amahan, kita iyang mga anak. O diha musud ang disiplina. Kay sa ato ang mga yutanong ginikanan bitaw, kung masayop ta, magpabadlong ta, naa may disiplina. Mabitaw nang niingon gyud ko nga kinahanglan na gyud ibalik ang disiplina. Kay kung walay disiplina, kaning mga bata karon magka gahi ang utok. Maulig na, kung di ka sakto lang po nga pagdisiplina, ha? Pero to tell you this, kung di ka mo disiplinag sakto sa imong bata, kung di ka mo disiplinag, kung di ka mo bunal og sakto, iyon ani na lang. Let's make this straight. Kung di ka mo bunal og sakto sa imong bata, inig kadakuan na ikaw saktog bunalan. Huwag ini mahitabo. Bisan pag-unsaon ninyo na. Bunalan, yung ka nagtaman. Kung di ikaw mo bunal, anak, di sa dihang bata pa na. Manong, di yun na, mawagtang na nga mga verses sa Biblia. Train up a child in the way that he should go. Spare not the rod of correction sa imong mga anak because he or she is crying. Manang imong spare ang rod of correction. In town, ayo pailad anang mga hilak-hilak sa mga bata. Tore, giblingin, anak. Disiplina, disiplina, yun na. Ingon, anak, yun ta. Malagi na, kay kung di neto na disiplinahon ato mga bata, ana, inigkadag ko, ana, ikaw disiplinahon, ana, tabi sa, ay kayong nagma, na-term, ana, na-term, ana, kung mama sa una, di rani mabaho ning istorya, ha, oh, matuman, matinuod, yun na, o maog yun na,
proven and tested na gina. Okay? Man ang Ginoo mismo mo disiplina. Ug matinumanon siya sa iyang pagdisiplina sa iyang mga katawhan. Okay? Mismo gani in the very passage diha sa mga some of the passages diha sa Old Testament, even in Psalms chapter 119 chapter 119 verse number 75, mo sa gingon ha. I know, ingon ang psalmist. Was this David? Tung tanaw na. Psalm chapter 119. Kasi nagsulat ani. Delete naman siguro ni si David. Ang uban ani si Asaph, ang uban nagsulat si but ang 119, I think Psalm of David. Anyway, Psalm 119. Okay, verse number 75. I know, ingon ang psalmist, O Lord, that thy judgment are right, and that thou in faithfulness has afflicted me. Kanang word nga afflicted, maumana. Nga sa pagkamatinumanon sa Ginoo, ang Ginoo mubunal. Affliction, mauma na. Affliction, afflicted. Okay? I think si David, ani, sa Psalm. Katilaw, ginuntos David ug bunal. Nga mali, kanang ginainong nga nato. Nga mas makalikay pa sa bunal sa itong ginikanan diri sa kalibutan. Pero kung ang Ginoo, gyud gani, ang mubunal, ana, bisan pag-unsaon ni muglakay, lakaw. Mga naigingon nga, you can run, but you can never hide. Maogin na. Unya, despise not the chastening of the Lord. Maora ba ginagi pangingon diha? Diha sa Psalm 119, katilaw, you know. Kapila sa kinabuhi ni David. Nakatilaw siya sa bunal sa Ginoo. Nagsuna ka tong si Babat. Babat Sheba. Ligo-ligo man. Sayop na. Gidugangan pag yung sayop. Gipapatay pag yun niya iyahang bana. Ana, pirting sayop pa. Anya, kay... Mo, yes, ang Ginoo mo, pasaylo. Gipasaylo niya si David, pero naagyoy consequence. Kay mao naman na, unsay gitanom, maog yun ay bunga. Pero mo, ang Ginoo ni pasaylo ha. Ni pasaylo, pero naagyoy disiplina. Ngano na divide ang kingdom? Nganong gigukod siya sa iyang anak? Nganong dili mo depart ang sword sa kingdom under David's rule? Why? Those are affliction. Why? God is faithful. Mutuman gyud ang Ginoo. Ano'y mahitabo yun? O diha o, si David. Psalm 119. Wa siya nahimo. Nisubmit siya sa dealing sa Ginoo. Og iyang gi-acknowledge nga they are right and good. Ang nakanindot lang, labi na kanang diha sa Hebrews chapter 12, ang nakanindot lang kay ang diprensya sa pagbunal sa atong ginikanan diri sa kalibutan o ang pangbunal sa Ginoo, ingon ani. Usahay ang atong mga ginikanan diri sa kalibutan mo bunal na sila, masubraan lagi, mo nang mo ingon ta nga saktuhag bunal. Okay? Bunalan. Unya, pasabton nga nung gibunalan. Okay? Kaya na ang mag-ine-punishment, kinahanglan ginang i-punish. Dili po nato ingon nga palabyon lang nga, unya ha, tana, nagpabadlong ka, unya, bunalan, tinga niya, ni unya na, wak man na bunali. So ang huna-huna sa bata, ah, dara, o makakita din na sila buho. Manang kung unsay ato ang gisulti, tumanon yun. Okay? Kaya kanang mga bata, mga bright na, lain sa mga gatas karon. Okay? Mani mahitabog yun. Usahay ang atong mga ginikanan sa kalibutan mo bunal, tungod sa kalagot, gisapot, gi-high blood, ginunana, malabian. Nakaing ang iputag nagi po'y use. Okay? Manang saktuhon, yod o disiplina. Ito ang gustong ipasabot, man itong gustong ipalusot. Okay? Karon, sa dihang ang Ginoo maoy mubunal,
para gyud na sa tanan sa ato ang kaayuhan ug sakto na nga klase nga pagbunal. You read that in Hebrews chapter 12 about chastisement? Na. Okay? Walay, there's no place of luck or for luck or chance, oy. No. Nakatuyuan anang tanan kung saan gidang sa dihang Ginoo may mo afflict, sa dihang Ginoo may mo chastise, it is all for our good. Kay mismo si David nagtuo siya nga ang Ginoo, he ordered all unsay niyang gidangatan sa iyang kinabuhi. Ang katong mga affliction nga mga sakit kayo sa buot ni David, pero nakita niya nga ang Ginoo, ang kamot sa Ginoo, naa diha og nagtuo siya nga para to sa iyang kaayuhan. Yan ingon pagid gani siya ho nga God was faithful in sending those kind of affliction. God is acting in best interest ngadto sa kinabuhi ni David para sa ato ang kaayuhan. Og kahibalo tana nga kinahanglan sa tana. Para mas straight ta ba? O matapasag dis Ginoo in town. O tapasag dis Ginoo gyud. Og ayaw ninyo huna-huna nga nakadangat ta ng mga bunala nga wala dai usahay ra ba no kita ra ba puno labi na sa tong bata pa ta bunalan ta sa tong ginikanan mangluod ta na sakto mana kay kung sayop ta bunalan yo dapat. Okay? Na ana mismo ang Ginoo nagpractice ana. Okay? Nganong mo exercise ang Ginoo ana? Because God is faithful to his own in chastening sa pagbunal. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga i-preserve ta. Okay? Katabi ng high priest nga si Eli, kay numdo mo, at the time of Eli, nailog ang Ark of the Covenant. Mabdus ang asawa ni Phinehas. Hopni o Phinehas, mga anak man tong Eli, inya mga badlungon man tong mga anak sa high priest. Gitawagan ito sa like sons of Belial. Kay kanang sons of Belial, it has something to do kanang mga palahubog bitaw. Palahubog o kanang mga mo kuan og mga sukwahi nga gender. Pero kasagaran gyud gi-refer gyud ang sons of Belial sa mga palahubog. Nga gyud na. Katong buhi ni Eli. Gipasagdan iya iyang mga anak. Nagpabadlong. Mura ba tawag iyahang gi say term ana. Iyahang gi say term ana eh. Spoiled. Yang gi-indulge. Ang sa'yo nahitabo? Nga nga to, mato. Nga gihugaw-hugawan na hinun ang templo sa Ginoo. O niya, mato, usas hinungdan na. Nga nakuha ang Ark of the Covenant. Napatay ang mga anak ni Eli. Nga paghibalo ni Eli nga namatay, nahagbong siya kay tambok mo to si Eli. Matay sad. Why? Kay wa niya disiplina ah.

Pero ang Ginoo, dili. Dili niya i-allow ang iyahang mga kaanakan, ang iyahang mga katawhan nga magpakasala, nga walay correction. Muabot yun na, labi na ka ng dayag nga pagpakasala, oy naagi na eh. Kung wa gani mo abot yun nga correction, na. Siguruan na lang yun nga luwas bagyug ka. Anak bagyug ka sa Ginoo. Kay di man mo disiplina ang Ginoo, di niya anak. So bastardo. May gingon da sa ahon na gunato ni Bi. Hebruanon. Kapitulo 12. Di man mo disiplina ang Ginoo og di niya anak. Hebruanon kapitulo 12. Bersikulo 5. Okay. Hebruanon 12:5. Kaya naman, tas discipline. Katapusan ni siya. Atong pagkahisgutan may tungod sa pagkamatinuman o pagka-faithful sa Ginoo. Apil ang discipline. Apil ang disiplina sa pagkamatinuman sa Ginoo, sa pagka-faithful sa Ginoo. Mo disiplina ang Ginoo. Ano? Kay faithful siya. Sa katong mga ginikanan nga nagpanganak-anak lang diha, nyawa disiplina ah. Di gyud na mga faithful nga ginikanan. Laha lang ko galingon gyud na na tinud-anay na siya. Makabanat ani oi kay ginikanan man sad ko. Okay. Hebruanon kapitulo 12 bersikulo 5. Og kamo nahikalimot sa pagdasig nga nagasulti nganha kaninyo ingon nga mga anak. Akong anak, dili nimo pagibay-bayon ang pagkastigo. Kastigo, gani giingon diri. Sa Ginoo, ni maluya sa diha nga ikaw gibadlong niya. Kaysa kang kinsa ang Ginoo na higugma, siya nagakastigo. You see? Kinsa tong higugma sa Ginoo, kastiguhon. Nganong kastiguhon man? Nagpakasayop. Di man pud mo kastigo ang Ginoo kung nagtarong. Lisod sa kaayo, no? Pero kinsa tong higugma sa Ginoo, siya nagkakastigo. Og nagalatigo. Grabe, oy, latigo yun. Sa mga matag anak nga sa kang kinsa siya nagadawat. O siti, kon kamo naglahutay sa pagkastigo, ang Dios nagatagad kaninyo, kaninyo ingon nga mga anak, kay unsa ba siya nga pagkaanak sa kang kinsa ang amahan wala nagakastigo. Unsang klaseng ginikanana na, unsang klaseng anak na kung wala kastigo ha. Ngano? Bersikulo 8. Apan kun kamo walay pagkastigo nga niini ang tanan umambit nan kamo mga bastardo. Og dili mga anak o mao nay nahitabo. Okay? So ang huna-huna gyud ni David adto ng itong mga kastigo, mga affliction, mga latigo nga niabot niya para sa iyahang kaayuhan. Okay? Matinumanon ang Ginoo sa iyahang pagkastigo para mahimutang ma-preserve. Ipalayo ta niya sa kadautan ba? Yan, amang yun na. Umanang ang Proverbs, balik-balikon yun ni nato. Proverbs chapter 13, verse number 24. He that spareth his rod, hateth his son. Kay huna-huna araba nato, no? Pinangga nato ato ang mga anak, dili nato bunalan, sipiat. Kung tinuod nimong pinangga, gi-care imong mga anak, disiplina ana ang sakto. Nganong ingon ani atong katilingban karon kay wa nagsugod ang disiplina diha sa panimalay, labaw man sang ginikanan ang disiplinaon.
kuwag disiplina sad. O mana. Ang ginikanan ko ang disiplina, nirisulta nga to sa ama anak, wa nagyo disiplina, hangtod sunod generasyon, wa nagyo, wa na, di na makita ang disiplina na. Ingon ana ang nahitabo karong panahon na. Mana si tinud-anay. Kung di nato ibalik ang disiplina diha sa atong mga panimalay, wag tang kitang tanan ani ambot lang. Tingod na siya, nganong ang mga bata aron way mga batasan. Kay why disiplina mismo sa panimalay. Ano siya, tinuod nga nahitabo. But he that loveth him, chasteneth him betimes. O, betimes, sad. Kay, di man sad lagi ta maglatos, magbunal kung walay, wala, lilingaw, magbunal lang ta. Dili, oy, kay na sayop, bunalan. Disiplinahon. Mo nang chasteneth him betimes. Kung nahigugma gitas ato ang mga anak. O, diha na siya. Pero gwa na nimo ati mana, ah. Kay una ako lagi ati man, mo na lagi ni hinungdan karon. Balita naman siguro mo. Di naman kinahanglan nato na ingalan gyud kun sana diha. Magsugod gyud lagi ni tanas disiplina. So good ni tanas disiplina. Dili ta ka question sa mga bata nganong ingonana sila. Maka question ta sa mismo sa ginikanan. Kay ang bata tarong man kung disiplinaon lang yun, tinud-anay. Nganong ang mga bata way disiplina? Adto pangutana sa ilang ginikanan. Mo na siya. Okay? Di man gid masipiat ang Biblia. Di man ako ang prinsipyo lang diri. Naaman ko nagsubay sa Biblia. Tinud-anay lang. Okay? Og ato ang pasalamatan ang Ginoo tungod aning klasing mga pagdisiplina. Tungod kay matinumanon siya. We ought to praise God sa iyang pagka-faithful, sa iyang faithfulness, sa paggamit niyag bunal para mahimutang matulid to bring us back ngadto niya para maduol ta niya. Mao bitaw ko no na, ako, wa man ko ni agig bakiro ha, or mang lugway og mga kanding og baka, Pastor Big dituod no. Ambot lang kung nagpaminaw ba na sila bit. Classmate man gud mi siya hang member karon niyang people. Anya magagian man sana Pastor Big Hisula. Pastor Big Hisula, that's our officiating minister sa among kasal ni Ella. Together with Pastor James. Pero ang license kang Pastor Vic, mulabay man po na sa Pastor Vic dito sa muang dito sa Tabalong niya, mapalit po sa Haigtambal. Magbisitaan siya diha sa iyang farm, mga kandingan. Daghan ko nung kayo na. Palit niyo niya ako kandingan na sunod, Pastor. Kandingan, daghan ko nung kayo ng kanding. Wow, kasaway, anak nga, magbakiro, maglugway, yun anak. Pero, some of mga naandan gyud diha sa pagpangbakiro or kanang being a shepherd, nana sila'y rod. O niya, ang rod daw ana, I'm referring to, kay wala man ko ka-experience. Ang rod daw ana is kanang cane bitaw, nga naay baog anang tumoy, o niya straight na diha. Kay ang kanang straight mo, anay pangbunal sa mga pabadlong motipit nga mga karniro. O niya, kung naay mahagbong diha sa buho, Ang katong na ay bawog mo, ito'y mubira. Isangit sa liog sa sungay, ana, para mabira, ana. Mo na'y gamit sa rad. Dako kayong pasalamat na nga ang Ginoo mo bunal pinagi sa iyang rod of correction para mapaduol o balik niya into the path of obedience. Ginoo may original pattern na ng discipline. Okay? Biblical discipline. Di po nang bisan unsa lang kay hubog na muna lingon na, di po na mausakto man. Let's bring back biblical discipline. Mabita nang naagid tayong mga pipila ka mga gipang lunch ng mga ministries to
recover the morality sa mga katawhan karon. Nagka-worse ug nagka-worse ug nagka-worse ang katilingban ngano lagi kay nagsugod gyud lagi na diha sa pinamalay. Imagine na gud ninyo nga kung ang gini kaning henerasyon karon nga wa na disiplinadaan, walay disiplinadaan. Unya mosunod pa gyud ang laing henerasyon, unsa naman lay resulta? Di ba? Kay ang mga naguna nato way disiplina kaayo, ang mga nag before pa gyud ato din na kaayo mo disiplina. Ana, hantod nga, for example ako, di ko mo disiplina sa akong mga anak. Gamay lang, okay? Ang ilang maandan sa dadto, gamay lang sad nga disiplina. So ang gamay nga disiplina nga na disiplina nako nila, inigabot sa ilang nagsunod nga ni generasyon, gamay na lang dito kay nga disiplina kay gamay naman lang akong pagdisiplina nila karon. Sunod pa gyud ato nga henerasyon, wa na gyud nay mga disiplina. Maunay na hitabo nganong nagka-worse ang ato ang generation. Ngano? Walay biblical discipline. Bisag kinsa mo agree ani? Manong pasalamat gyud ta nga naay original pattern sa Ginoo sa pagbunal. Kay kita kung kita lang, uy, nature naton ang mutipas, uy. Tipas tandaan. But God is a faithful shepherd. Tinumanon ang Ginoo nga magbalantay. Kahibalo siya unsaon paggamit sa bunal to bring us back into the fold. O, diingon na po si David. 119 gapon, Psalm 119. Verse number 67, ingon. Before I was afflicted, I went astray. You see? Di man ta i-afflict, di man ta bunalon, bunalan sa Ginoo kung di ta pabadlong. Nganong mo afflict, nganong mo bunal ang Ginoo, kay nagpabadlong. But now, ingon si David, nasa Psalm 119, verse number 67, but now have I kept thy word. Kung walay affliction sa Ginoo, kung walay bunal sa Ginoo, motipig ka si David sa pulong sa Ginoo? Wala. Kung dili tabadlungon, kung dili ta i-remind sa Ginoo, magtarong ka ta? Wala. Manong pasalamat ang anay discipline. Faithful ang Ginoo sa iyang pagdisiplin. And the doctrine is the same whether in the Old or New Testament. O, mo to itong gibasa, Hebrews chapter 12. Og to tell you, walay bunal nga nindot. Kung padayunon pa to natog basa sa Hebrews chapter 12, kanang katong ilahos na to verse 11, niingon man dito nga, now, no chastening for the present seemeth to be joyous. Wagyo'y bunal, wagyo'y gibunalan nga nagkatawa. Sakit ng bunal. Grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Okay? Walay bunal nga nindot. Walay bunal nga lami. Grievous yun na. Pero mubunga na siya fruit of righteousness. Peaceable fruit of righteousness. O tanawan ng mga bata nga bunalan. Tanawa ng bata nga disiplinado, di ba? Behave kay na. Diha makita ang disiplina. Pero kanang mga bata nga butlang, dili question ang bata ha. Kay bata gud na. Ang questionable ang ginikanan. Klarong pagka-istorya lang. Alright? So, discipline. Humanta. Pasalamat ta kay faithful ang Ginoo sa iyahang pagdisiplina. Apil na sa faithfulness sa Ginoo, to tell you. Apil na sa faithfulness sa Ginoo. Okay? So we're done. Kumanta sa faithfulness of God. Okay? By sakto unto pra man gyud pod. Oh, yun tinuod yun. Tinuod yun. Ma'am Grace, nagpaminaw sa sila. Dito. May gabihin yung datanan. O by next evening na ata dire, we'll proceed. Nawarag yun tanak ako ano. O minaw daw sila sa radyo, may gabihin yung datanan, ma'am.
by next evening anata dress tong program war di nataka kuan ani ron, but I'll be having mga unsa tong paghisgutan, mga insights atong paghisgutan sunod. Kay human naman ta sa faithfulness sa Ginoo, oh, ari na sad ta ang wisdom sa Ginoo, ang kaalam sa Ginoo. Oh, so man atong hisgutan na sad mga sunod nga gabi nga nata dress tong program. Okay? This is the whole of our discussion, ha? This is the whole of our series of study mahitungod sa Ginoo. Or we are currently studying ani nga subject manggod, theology nga subject or the doctrine of God. Okay? So man itong mga hisgutan sunod nga gabi, ha? Ang kaalam sa Ginoo. So kuyugi gihapon ko ninyo ana. All right? So we're done sa faithfulness of God. Nya, we don't have time anymore sa pag proceed pa na naka-discuss naman noon punta. Ayun. Sakto-sakto, 1.5 hour yun. So, we don't have enough time anyway. Just be with me every time nga natin ito nga program, alright? So, salamat sa tanang mga nagpaminang nagtanaw. So, encouragement na to every time before ta mo end sa itong program. Every time gini siya, before ta mo human. Encouragement na to always will be, together, let's grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's while waiting for His near coming. And while waiting for His near coming, let's contend for this faith which was once delivered unto the saints. Because in this program, what the Bible says, this is once again, Brother Jairo, only teaching and preaching the book, the blood, and the blessed hope in the body of Christ. That's the Church of the Lord Jesus Christ, local New Testament Bible-believing, unaffiliated, independent, unaffiliated Baptist Church. Serve God faithfully kung asa kagipahaluna sa Ginoo. Ginoo may nagpahaluna na to, God. Diha taniya mga lagad. Asa taniya gipahaluna. Diha taniya mohatag og account. Alright? So once again, alas ta ng mga nagpaminaw ng tanaw. Salamat ninyo. May gabi, may pagpaminaw, may pagtanaw, kaninyong tanan.